kulungka sarasa point dog mega hearts fe munjento jotono no phunka ham te inorok no jotono no lamshoko ojarao chini hatchek ni de chapong pandao tini krakshal hankai tabok chini studio o tamui tongo phungni damche sha tamui shotika sangai mopli thamjisni hankai ojarao sanuri muchungo jotono no narok ni tini ni shal jotoni bagino ka ham line ni ungthun Hakik sing hasik ni rejapung panda ojeng kena lainai kena tutuk rejapung dok panda paya syak jora logi tong di te kena itong di hingke di bol ni dam ni tamui shoti dam ci jora narok ni kacarang tong na ingka jora o studio pay syok pay kya ang binota pay di rejapung kena lainai ojora o kena tutuk rejapung o rejapung pay na jeng jini tini ni panda no jeng jeng lainai bukuk chandini marak ni korang baik eh, recap jak or recap pun. Kenai tong di, teh logi tong di.

kalem mang sung tong ma bise rang sa sa chong tong ma ne bag rang sa sa chong tong ma ne bag.

kitin bariya juno khabo khabo sa khaje sabo sabo sa khaje kitin bariya juno babu bura sa wapa paliya yama bura chu tikhu paliya nu gule yang khai dong mani tabu yo jana rong go machin sa kana ba do yo kana tabu yo jana rong

tang ti tang mara rong no tang gi chung chang lai na bo ba bu le tang mani tang mara rong no tang gi chung na rong mani di de ko ya da na